0: Vitokoni, and our Kanigito, Senilan Vitokoni, the Kanibuli, yeah, me Benzina, and another Tokoni and Bulawal.
1: Over Samataka to Donaturanga, to Noko Vitnai to Mutumbu de Visusu, Mesanta Muntuka on the Tuna to Bango Pony, a very soon to reload, Santa Visotanaka to Lembingo, to very soon to reload.
0: Dina, the Tonoko,
1: Tonoko, some of Kenda to Rimakenda, hey, bottle, to reload.
0: Ka daritala na bula ba na bulu magalo sa lebu nebuna na technology tuniko social media tuniko pero nindu ay sa matanga ni tal tal lebuna siya ya kabimbi na buo ni buna uda na tuko e pagkada ba na bula loma e tamatandina e tamata na inaki ni kaya ba e donus sa ba na buna sa dindiki na ilaga lako malitongon ni sa na tu na bura bura ni kilaka even to the world or the era of information.
1: Yes.
0: You start to na ka, eserta me biko. Sa eserta ni lo na. O eserta ni mo adeng ati ko na ina. Iko tama ka nga. Bu, ase burang mai. Ka kede mo maleta na ka ituli atuli si mo na ase burang mai. Yeah. Ko e donu ko e dala ko e tanga idaki ko e vivira ko e tuko tukali ko e ase burang mai. Sa kede mo male. Nambula taksena eroni kita lagu tu ndro manua en promosa tu ani ro ro binaka yesa ni binaka eroni kita lagu tu ndro manua ro ro da yesa ni dandina ke mar sanga ndre bitanga kina en dona ka membula taki laurai ka kuni ka ti governo ngone do lo quello tu ka birra ngone tu lo quello tu se do ngi muria no saliu ya dona ndre kini mula ambule isarnga kina na bula ni tubutupi na toni visu suwe na ngau na mbole mbole vya uwe aro ni kaya mbole mbole vya undo na ngau na mila palta la venta kina na bula ni waka waka rao ya au sinu na kata mungito mungito tukendo na timi mwono mwono au vina kata mungito musota mwono kendo na timi kia rao toto wata si tukendake ena hea li mbole mbole mwono mwono mwono kako ni kusuke kimo liko mbole au vina kata mwono tobo lia mwono waka tobo lia kina numu wada wano mwono vila kare nito sata kitala ya
1: toka kia kasilimu autorroti con ogni solidi con andona sobiu te da tongore mena sisi moni ponga mongore no sori a che ben tamo ni rundur tram da nga bale kala ka ndua utali tan tikina go in vote ni sumo sumo lutu ngai na mo ko ni da tikini ago betu tabat den dor tu ya bombe ka tu no priti mando linga e go mo
0: vera vera ka so da autorroti con ngono bina go mo ta ambula ti bani na ngasile buni Assemblies of God, Taltalangase, Process of the Cow, Avalebuna, Aluminaka, Dola Doloko and Anandra Songo, Ovana Taganumuni Bulani, Bobotunitu, we Taltalangase Risi, Wita, Navalu Taltalangase Risina, Bo Nanumitumo, Stretimo, Bole, Atabrekituani, Mole Mutuani, and Ando Tampa, my no sorry, Natriple C. Sa kando kai sa wakabili mina taka na na hali ni bangu bauti meusuri moli bangu tabia ni birta na luenda pengaramiti kwa na triple C autor talanga na orbi nango na talanga na bernumula daba orto na apostol international apostol fellowship international tal talanga si Ramunawa, parliamentary to Koya, non to annual conference, o sorry, tanto nakina, o client don dola na gaselebu ni Assemblies of God, sangay tarabay ni otal tal gaser, tlava, so yung tarabay au, kito dundu isposabalo tito doko. Go na casa ko te tiko mai ni nda kilati ni nda viti ki mai o wabili na takina bula ni gaselebu rabunawa honorable rabunawa parliamentarian and nona bo una numatu mole bo ita bitu enon tu annual conference na yudhi no sori na bongi ni kuwa kitona pwede